Wami yasi akwentui Inyo biya o Nkua na mikani na minu shau Sadi ya David ikai Sebe pa medisina chila before